barkan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan sati ta cikin wannan shiri namu mai albarka ko in ce shiri mai farin jini nishadin karshen mako wanda muke gabatarwa a nan jarumin wani sinima ne kuma ina ga labarin namu za mu gina shi akan wannan waka na Naziru wanda ya rera wannan kina labarin kuma haka ina ga ko za mu saurari wannan waka wanda suka yi na dawo ba mu gama zama ba ko wanda ina ga akai za mu gina wannan tattaunawa.